0: hata banipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia $200,000?
0: Desa, unasema desa mil. Desa mil.
1: Unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia $200,000, 1,000 mara 200, utaiuzisha?
2: Ngichuchue.

ya zando ya tipi kamo baina ngai ape zando kufa mo baina ngai baninga nzo bakufa ne yo mayavyo mo baina na komo teka mwa fufuli boswalo pano benefisi ni zanzo na lesa mo baina ngai.